Mujidia no. Enya saha, enya saha mamu. Mrs. Sahana chesem ne se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Mujidia metu miya ye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye didio se ube tu miya ye. And I yesu tine ne sa. Ode kaomwe ni chire won se. Ha. Sani ya mujidia tia no. Mujidia ni mungkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesia hwa no huna dia amnu muha. Hey adia chisumpo.

ya and I ya suitin in sa or they come when it chira wansa ha sani ya mujidia tia no mujidia ni mungkwa anya sa mamu mesia wano huna dia amnumu wa hey adia chisumpo

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ani chire won se se ni amu ji di atia no enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emribi na yesu richemu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji nise metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jiji o se ube tumi aye ena yesu tini nisa wadika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu misi ya wano huna dia amunumu wa hea dia nchisumpo ah ah

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jiji o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mon kwan enye sa mamu Mesi a hwa no huna di e amu no mu hwa Hey adi a chisumpo